0: Juan Lopet.
1: Good vibes.
2: Dali 2.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes ang Lopet. Yan naman ang kantang Don't Dream It's Over ng Crowded House. Alam nyo, bagamat medyo mellow yung himig ng kanta, napakaganda ng mensahe. Yung mga hindi nakakaalam ng mensahe, ito yun ha. Pinapaalala sa atin na kahit may mga pagsubok, di ba? Normal lang yan sa atin eh. Normal na magkaroon tayo ng mga pagsubok, ng mga trial sa buhay, pagkadismaya o mga hadlang na dumarating sa buhay natin. Pero hindi ibig sabihin na tapos ng lahat. Minsan kailangan nating magpatuloy. Kailangan maniwala kayo sa mga sarili ninyo. Tayo lahat, syempre including yung sarili ko. Di ba? I don't wanna exclude myself kasi lahat tayo kailangan nga maging matatag at tandaan na may mas magagandang bagay pang naghihintay sa atin. Sabi nga nila, there will always going to be light at the end of the tunnel. Kaya mga kapayos, you have to bear in mind na kailangan maniwala ka sa sarili mo at tandaan na, okay, na alam niyo yun, may mga bagay talagang nakalaan para sa atin. Huwag nating hayaang mawala yung mga pag-asa dahil sa mga problema ang kinakaharap natin ngayon. Maging positibo lang tayo every single time or every single day. Alam niyo, normal lang na may mga trials, normal lang na may mga problema, pero ang importante, malalampasan natin yan. Di ba? Kaya mga ka-vibes, kung may mga pinagdadaanan man kayo, sana'y magsilbing paalala yung awitin kanina na bawat araw may mga bagong pagkakataon para magsimula muli at ngumiti. Syempre, tuloy-tuloy na ang ating good vibes na malupit at magagandang alaala. Dahil sa mga katang piniplay natin ngayon sa ating programang Vibe Rewind, kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Eto ha, may mga pagbati na tayo dito mula naman sa ating ka-vibes na si Andrew John Habagat. Good morning po DJ Kuya Totoy, tuning in from Brisbane, Australia. Uy, from the land down under, habang nasa train daw siya papunta ata ng trabaho, I'm sure. And syempre, binabati rin natin si William Mortel. It's his birthday yesterday. Belated happy birthday kay Divine Matella. Ayan, nabasa pala natin ito kanina. Uy, binabati pala natin si Miss Angela Babad. Ayan. And of course, binabati rin natin si Claudio Gascon. Happy tuning in sa'yo. At ang president naman ng FMR Squad Family, si Lawrence Manipor. Good morning po sa lahat ng mga ka-vice, pati na rin sa ating mga, o sa ating kuya ng bayan, sabi niya. Kuya Toto yung nag-birthday next week. Asahan na po namin ng lahat ng mga members ng FMR Squad para bumati po. Okay, maraming salamat. At syempre, nakakatuwa na may mga ka-vice tayong talagang hindi nakakalimot. Okay, salamat, President Lawrence Manipor. And especially po pala kay DJ Jaja. We love you po and happy birthday po sa'yo by next week. Thank you. Syempre, mahal na mahal namin kayo. Ay Felix Valdez, good morning po sa inyo DJ Kuya Totoy at sa lahat ng mga members and officers daw ng FMR Squad, pati na rin sa FMR DJs. Always po nakikinig from Rosario, La Union. Uy, mga kabes natin dyan, mga Ilocano, na yung bagagsapa tayo amin ito. And kay Nelda Ventinilla ulit ng Babasit, Manawag, Pangasinan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin natin, Nelda. Meet you po, miss you. And syempre, binabati natin si Ella Mata and kay Emma Carlito Carl Catudio. Masayang Sabado and good morning to you DJ Kuya Totoy. Tune in while cooking ng almusal. Uy, ang sarap. Sopas na maraming gulay daw. Kain tayo mamaya, sabi niya. Shout out and good morning po FMR Kavice. Musta ka? God bless from Emo. Ano yun? From Emma ng Imus Cavite. Ayan. Ang hirap din pala magbasa ng mga pagbati, no? Mga Kavice, magbabalik tayo kaya yung mga gustong syempre magpadala ng mga pagbati. Ipadala lang sa ating official Facebook page, 92.3 FMR Manila or FM Radio Manila. Uy, munti na natin makalibutan si Ronel Espina. Good morning po DJ Kuya Totoy. Happy Saturday! Nakatune in po ako ngayon, 92.3 FMR, gamit ang car stereo ng minamaneho niyang BGC bus number 26. Ayan, shout out po sa FMR Squad, sa mga kasamahan ko sa BGC bus at sa Philippine Angkas Riders Club. God bless po, sabi niya. Maraming salamat, Ronel Espina. And ingat-ingat lagi sa pagmamaneho. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. And lagi nga natin sinasabi, lahat ng mga drivers, mga gwapo't magaganda, basta nakikinig sa FMR. Anyways, mamay magbabalik tayo. More music coming your way. Siyempre, dito lamang sa inyong programang Vibe Rewind. At kasama niyo po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FMR. Fairy Music Radio, ka-vibes ang lupit.
0: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
3: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: bagong ribbon na. Ang lupet!
1: Na ito'y iti 92.3 FMR. Kabibes, iti Soundtrip.
0: Ang lupet!

0: los pets.
1: Good vibes.
2: FMR, favorite music radio, Kavibes ang lupit. Siyempre, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Kumusta naman po ang pakikinig niyo sa 92.3 FMR? I do hope so na nag-enjoy kayo dahil si Kuya Totoy kanina pa enjoy na enjoy. At siyempre, masaya tayo dahil marami sa ating mga Kavibes nakikinig sa ating ngayong napakagandang umaga. Saturday morning, happy happy weekend po sa inyong lahat. May mga pagbati pa tayo dito. Binabati muna natin ng happy happy tuning in si John Vincent Sagrado. Isang masayang morning po. Pabati po ako from Tansa, Cavite. Always listening si John Vincent Sagrado. Thank you so much. And ulitin natin, pagbati natin kay Ronel Espina. Maraming salamat sa pakikinig sa atin habang nagde-drive gamit ang BGC Bus number 26. Ayan. Pinababati niya, shout out daw sa FMR Squad at mga kasama niya sa BGC Bus at sa Philippine Angkas Riders Club. Maraming salamat. And of course, mga ka-vibes, maraming salamat for being with me for the past 5 hours. Ayan, nakasama po ninyo ako mula kaninang alas 4 hanggang ngayong mag-alas 9. And syempre, nag-enjoy tayo sa mga favorite songs ninyo from the past, mga 70s, 80s, 90s, and a little bit spice of your music from today. Okay, anyways mga ka-vibes, magkakarinig ulit tayo next Saturday para sa programang 5 Rewind pa rin. At ang inyong lingkod, magbabalik ulit bukas for the program Retro Linggo. Ayan, kaya ako yung inyong weekend DJ. Also, hang on tight, susunod na po ang the one and only Miss Cathy G for the program OPM Vibe. Mga sariling atin na mga kanta at ang witin na talagang kaka-enjoyan nyo rin. Kaya mga ka-vice natin, samahan po ninyo si Miss Cathy G for OPM Vibe dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vice ang lupit. Adios amigos! God bless everyone! Aras natin, 8:48.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind. Vibe Rewind.
4: Libreng saya,
3: libreng tawa,
4: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
3: ang Pamilya Cosme.
4: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
3: ang tanong along the Riles
4: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free
3: sa SM North EDSA,
4: June 19,
3: Thursday,
4: 6 PM
3: sa SM North EDSA.
4: May pa-popcorn at panulak pa nakasama yan ha.
3: Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
0: Ang lupit!
5: Galit na naman! Ang lupit!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Good vibes! Makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika.
2: Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes! Ang lupet, Jezza Zaragoza, bakit ba? Hello, Ka-Vibes! Kamusta ka naman? Happy, happy Saturday, everyone! And welcome to OPM Vibes! Siyempre, kasama niyo na naman po ako, Kathy G. Hanggang alas 12 po tayo na tanghali, magkakasama-sama para ihatid po sa inyo ang mga paborito niyong OPM songs. Ayan, kamusta ka naman dyan? Siyempre, long weekend tayo, Ka-Vibes, sa mga nandyan pa at... yung antok-antok pa, syempre, 'di ba? Dahil ang haba nag-celebrate ng kanilang Independence Day. Kamusta naman ang celebration? Masyado mong kinarira ang pagiging malaya mo kahapon, Ka-Vibes. Na until now dala-dala mo ang kalayaan, of course. Syempre naman dapat ipagdiwang 'yan. Oo, 'di ba? But anyways, kamusta ka naman, Ka-Vibes? Syempre sa mga Ka-Vibes po natin ngayon na ayan, pa-chill-chill, pa-relax-relax lang diyan. Syempre yung mga nasa bakasyon, sa mga nasa bakasyon still listening to us, ayan, hello po sa inyong lahat. Samahan niyo ako, ha? Siyempre, you've heard Jezza Zaragoza, bakit pa? Bakit nga ba? Bakit pa? Bakit pa? Of course, yan po ay isang pinakasikat din na heartbreak songs. I'm pretty sure marami sa atin habang naririnig yung kanta ni Jezza Zaragoza. Oo, wala mo yun, yung mga kamay-kamay na may nag-wave-wave, di ba? Yung pag kinakanta niya yan, yung kamay niya medyo nagsusway-sway. Ayan, napasway din ba ang yung kamay ka-vibes? Of course, yan po yung sumikat noong OP noong dekada 90s at sinulat po yan ni Venny Saturno. At naging breakthrough hit yan, ha, ni Jezza Zaragoza mula dun sa kanyang debut na Just Can't Help Fallen, ayan. And of course, from the title na bakit pa, ito po yung question na parang tungkol sa lubos na nagmamahal pero nauwi dun sa breakup, ayan. After niya ibigay yung buong puso, minamahal niya, nalaman niya may iba palang pinili yung taong mahal niya. Naku, yan na naman tayo eh. Parang kahapon lang yan eh, di ba? Oo, yan po. And of course, back to back po yan, yung kanta po ng... J Brothers na sana'y bigyan mo ng pansin. Sana naman no, pansinin mo, bigyan mo ng pansin kung ano-ano nang ginagawa ng tao, hindi mo pa binibigyan pansin. 'Di ba? Isang classic song din po 'yan about love na binibigay pero hindi po nasusuklian, and composed by Nonoy Tan. Yan po nga sana'y bigyan pong pansin ng J Brothers. 'Di ba? Isa rin 'yan sa mga sumikat at mga kinakanta sa video, okay, 'di ba? Kapag medyo alam mo 'yon, nagkakainuman, nagkakasiyahan. Sana bigyan mo ng pansin. O sana bigyan mo rin ng pansin yung katawan mo na wag mong labus-lubusin yung pag-inom, ha? Oo, dahil syempre mahirap na kapag tayo po ay nagkasakit, Ka-Vibes. Anyways, marami pa po, a lot of OPM songs ang nakalina po sa inyo, Ka-Vibes, kaya dyan ka lang. And saying hello muna syempre sa mga Ka-Vibes po nating rider and driver. Nako, ha, mag-iingat po kayo. Kanina lang on the way here dito, actually sa kanto namin, meron pong aksidente, motor, and bumangga sa kotse. Nako, ingat-ingat po. Huwag nagmamadali. Makakarating ka rin naman sa pupuntahan mo. Nahandahan, naisipin mo lagi, masarap mabuhay, at lalo na kung may pamilya ka, may uuwi ang kampamilya. Ha? At syempre, sa mga Ka-Vibes po natin na nasa mga kanilang tahanan, hello po sa inyong lahat. Kamusta ka naman dyan? And of course, sa mga nasa kanilang opisina, OT-OT pa rin, ganun talaga ang life. Sa mga nasa tindahan, ukay-ukay. Naku, mag-i-smile ha. Mga nakinaate, kuya, oo, wag si mangot. Pag-pag-pag-pag-pera. Ayan, but anyways, kayo, ako na ang bahala sa inyong tugtugan. Kaya dyan ka lang, relax ka lang dyan at mag-smile. Siyempre, tutok lang po dito sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet!
1: OPM Vibe!
0: Ang lupet!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
4: Smart 2!
3: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
4: Smart!
3: Ang galing for everyday!
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
3: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS 92.3 FMR.
8: Favorite music radio.
7: Ka-Vibes.
0: Ang lupa.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
2: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw.
0: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Regine Velasquez with ikaw. Nako, what a favorite song, di ba, ng marami. Dahil ito'y talaga namang isa sa mga naririnig natin kadalasan kapag merong wedding tayong inaatinan. Ito, every time I hear this song, kapag umatend ako ng wedding, naiiyak ako, hindi ko maintindihan kung bakit. And of course, Regine Velasquez, ikaw, yan po ay inilabas noong 1998 at sinulat po yan ni Louie Ocampo and George Canseco, ha? And of course, the song title, Ikaw, ito po yung nakatagpuan niya na yung tunay na pag-ibig. And of course, naniniwala na yun na yung sagot dun sa kanyang panalangin, di ba? Ikaw ang bigay ng may kapal. Nasabi mo na ba yan dyan sa partner mo, ka-vibes? Nasabi mo na ba yan dyan sa jowa mo? Oo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, or sa fiance? Ikaw ang bigay ng may kapal. O, di ba? Ang sarap lang pakinggan. Ang sarap lang pakinggan yung song. And then, syempre, Asia Songbird pa ang kumanta, Regine Velasquez. And back-to-back po yan with a song from Jano Gibbs and Jaya. Yan, syempre, ikaw lamang. Kapag sinabi ng ikaw lamang, wala nang iba. Kaya ikaw na talaga yan. Oo. And it's a romantic OPM ballad na sinulat naman po ni Dodgy Simon. A duet from Jano Gibbs and Jaya. At naging isa sa pinaka minamahal po na love songs yan na nung generation nila. Diba? Yung ikaw lamang. And I think naging soundtrack din ito sa mga teleseries and sa mga movies noon. Ayan. Ng ikaw lamang, which is isang pag-ibig na tinuring, alam mo yun, ng tadhana at kaloob, no, diba? Same, back-to-back sila talaga nitong si ikaw na ibinigay ng Diyos sa akin. O, diba? Wala na akong hahanapin pa, diba? Kapag ikaw ay yung taong yun na ibinigay na sa'yo, siya na yung nakatadhana para sa'yo. O, ayan. Naging theme song mo ba yan? Or tinugtog ba yan during your wedding ka-vibes? O, yung ikaw at ikaw lamang? Kinanta ba sa'yo yan ng asawa mo? Ayan, diba? Nasa, ang sarap ng feeling kapag kinanta sa'yo yan. Oo, parang kilig to the bones ka na feeling mo ikaw ng pinakamagandang tao sa buong mundo, diba? Anyways, ka-vibes, ayan, syempre sa mga kagigising pa lang. Oo, syempre, mga ganitong oras, gisingan pa lang yan eh. Lalo na kung uminom ka. Oo, diba? Sigurado, antok-antok ka pa rin hanggang ngayon. Oo, naranasan mo na ba yan, ka-vibes? Yung inaantok ka, pero kinakausap ka. Yung halimbawa, sumakay ka ng taxi or ng TNVS, tapos antok na antok ka na, pero kinakausap ka ng driver. Yung hindi ka makatulog. Ang hirap, diba? Oo, yung pipikit na lang mata mo, biglang kakausapin ka. But anyways, okay lang yan, ka-vibes, ha? Ibawi mo na lang yan. Mamaya, pwede pa naman dahil may Sunday pa. Anyway, syempre, dahil nga po OPM today, ka-vibes, para sa'yo, ano yung best OPM song noon, panahon mo, or noong panahon mo, na until now nandyan pa rin? Diba? Yung bang, noong panahon mo, ito na yung tumutugtog, and until now, naririnig mo pa rin siya, kumbaga walang kupas. Andyan pa rin ang mga paborito nating OPM songs, katulad na lang ng mga hinahatid ko sa inyo, ka-vibes. Ikaw, noong panahon mo, noong henerasyon mo, magkakaalaman tayo dito. Sige, i-share mo na yan. Of course, posted po yan sa DJ Cathy G. That's my FB page. And of course, bisitahin niyo po ang aming FB page official, 92.3 FM Radio. That's our official FB page. Again, ano ang best OPM song noong panahon mo na until now ay nandyan pa rin? Posted po yan sa aking Facebook page. Sabi ni Miss Sari Lerma, for me, yung kantang Before I Let You Go ng freestyle na until now, Cathy G, still there. Ayan. O, totoo naman, si William, sabi niya, yung ulan ng River Maya and magkaibigan ng Apo Hiking Society. Diba? Diyan pa rin yan, Cathy G. Buhay na buhay pa rin. Buhay na buhay pa rin talaga, ka-vibes. Ang OPM. Kaya naman, huwag kang bibitiw. A lot more pa ang nakahanda sa inyo. Dito lang po sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Cathy G, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Oh.

0: 5.
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Libreng saya, libreng tawa,
4: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
2: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
4: ang tanong along the Riles
2: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 19, Thursday, 6 p.m. sa SM North EDSA. May papopcorn at panulak pa nakasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
1: Ang lupet!
5: Ka-vibes, oras po natin 10:04 na po ng umaga at kayo pa rin po'y nakikinig dito sa OPM Vibes.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Mula sa mga klasikong himig hanggang sa mga bagong awitin. Bida, ang musika ng puso't bayan. Panahon na para maramdaman ang tunay na
5: OPM Vibe.

0: medyo bastos.
1: Ay, Maginoo pero medyo bastos. 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ang lupet, DJ Alvaro. Ikaw ka-vibes, ano bang gusto mo? Maginoo pero medyo bastos? Oh, ay, mahinhin pero may something na ganyan. Oh, diba? Maginoo pero medyo bastos, DJ Alvaro. Ayan, syempre isang masayang novelty pop song po yan na unang inilabas po yan noong 2003 ha. Bilang bahagi po ng album niyang Bagong Babae. Itong si DJ Alvaro yung sumulat po ng at siya rin po ang nag-compose niyan, di ba? I remember DJ Alvaro before. I think nag-sit-in pa to sa programa ko eh. DJ Alvaro, o ayan. And syempre yung from the song itself, ayan, ang tipo kong lalaki, kumbaga that's ideal niyang lalaki, pero taliwas dun sa, di ba, yung nakasanayan natin, yung pamantayan ng isang lalaki na dapat gwapo, matalino, perfect, ganyan. Yung kanya pong attitude, pinapakita niya yun dun sa kanta na yung may mabuting puso, paggalang, at pagiging mapagkakatiwalaan. Yes, yet, pero medyo konting ano, ba? Diba? Yung hindi naman parang ano na sobrang seryoso na sa buhay, na parang pag kinausap mo, hindi ka na makatawa-tawa. Ayan, Maginoo pero medyo bastos. And back-to-back po yan with itong kanta po ni Kasalanan Ko Ba with Tony Gonzaga. And sinulat po yan ni Jimmy Antiporta at lumabas po yan sa kanyang album na Falling in Love noong 2007. And from the title na Kasalanan Ko Ba? Kasalanan ko ba ma-in love ako sa'yo? Kasalanan ko ba na maging maganda ako? Kasalanan ko ba na maging mabait ako? Ayan. But the title, yung Kasalanan Ko Bang Kanta, is nahulog yung loob sa taong meron ng minamahal na iba. Ouch! Nako, yan na mahirap. Kasalanan ko ba na ma-in love ako sa kanya? Eh, hinayaan mo yung sarili mo eh. Kung di mo naman hinayaan, di ba? Hindi naman mawawa, hindi naman ma-in love. Ayan. Anyways, ka-vibes. Naku, marami pa po again na maririnig kayong mga OPM songs na paborito natin mula noon hanggang ngayon. But this time, eto muna. Para sa'yo, ano ba ang best OPM song noong panahon mo na until now, nandyan pa rin. Uy, Geraldine, ha? You're back. Kathy G, Larawang Kupas. Nakalimutan ko na kung si Jeremiah ba yung singer na yon. Pero may kanta din kasi siya na gusto ko, di lang alam ang title. For my friends, kahit na ang larawan natin ay kupas na, pero ang pagkakaibigan natin ay patuloy na magsa-shine brightly noon, bukas at magpakailan. Wow! I miss you, Kathy G and DJ Ma. Kaya happy birthday. Mukhang ay, oo nga. Ayan. Thank you, Geraldine. Ayan, na-miss na namin ang masarap mong mga ulam. Oo, sana na matikman namin ulit yan, Geraldine, ha? Joel Harquillo II. Kathy G, para sa akin yung Yano, Banal na Aso, Santong Kabayo. Ayan. Chinelas. Rita ko dito dahil mas madalas akong nachichinelas. Ah, magchinelas. Akala ko nachichinelas ng nanay mo. River Maya. Sabi niya, Kathy G, yung ulan in 214 and teeth naman, laklak dito ang mga certified tomato. Yes, exactly. And yung ulan, kasi ngayon nag-uulan na dito, kaya gusto ko yan. And 214, napaka-iconic nito at kinakanta pa ata yun sa video. Okay, exactly. Until now, ha? And ang magazine ng Eraserheads, late dyan ang mga kolektor ng mga men's magazine. Thank you, Joel Harquillo. Ayan, iba talaga yung mga explanation mo, ha? Giovanni Artales, hello to you. And of course, sa Hair Shop Salon Makati, Kathy G, yung Ikaw ang Tangi Kong Ibinigay by Josh Garcia. Sana, ayan na, yan ang God Bless You and Your... kay Miss Altesa pala yun. And ang Binibini by Brown Man Revival. Ayan, okay. Ka-vibes. Nako, napakadami pa po ha. And Ricky Lage, sabi niya, Kathy G, ang forever, mula noon hanggang ngayon, yung Forever Is Not Enough and To Love You More at Tala ni Sarah Geronimo. Correct ka naman dyan. Oo. And this one is last muna. Kathy G, hindi man nakaka-comment, pero kung haba ng oras ng pasada ko, ay siyang pakikinig ko sa inyo. Wow, thank you naman, Raymark. Ganda ng set of songs. Napapakanta ko, Kathy G, lagi sa mga songs mo. Anyway, God bless sa lahat po. Yung iba kong iba, long weekend. Sa akin naman, more pasada pag nagkaamba si Judith. Ayan. Oy, mag-iingat ha. Raymark, mag-iingat sa biyahe. Lagwag si singit-singit. Nako po, napakahirap na. Ha? Lagi po mag-iingat, doble ingat. Ayan. And Ronel Espina, Hanggang Kailan by Orange and Lemons. And a lot more pa, Kathy G. Ayan, siyempre, dyan ka lang ka-vibes ha. Ibigay nyo pa, i-post nyo lang po sa DJ Kathy G ang inyo po mga kasagutan mula noon hanggang ngayon. Ayan, sa tingin mo, ano ba ang nung panahon mo until now na nandyan pa rin. And of course, sa atin pong FB page, 92.3 FM Radio ang aming pong official FB page. Smile naman dyan, Kavibes, 1026 na oh. Oo, gising na gising ka na, I'm sure. At syempre, mag-enjoy ka pa rin sa tugtugan. Hatid po namin sa inyo dito sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Cathy G, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes. Ang lupet!
0: OPM Vibe!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Marka season with my love, we'll see you through. What a beautiful song. And syempre, mula noon hanggang ngayon din po yan na pinasikat po ni Marco Sison. Of course, isa sa mga OPM artists na nagpasikat nga po ng kantang niya, My Love Will See You Through. Isang very inspirational na love song na isinulat po mismo ni Marco Sison, ah, at naging paborito na maraming Pilipino dahil nga po dun sa message nung kanta, diba? Yung condition ng kondisyong pagmamahal. Ito yung song tungkol sa isang tao na nangako na will stay forever, ayan, na sa panahon lalo na ng pagsubok, 'di ba? Lalo 'di ba kapag ikaw naman ay nasa relasyon, sinusubok yung relasyon nyo, hahawakan kita. Panghahawakan ko ang ating pagmamahalan. Wow. Kapag dumating yung lungkot, yung mga kabiguan na 'yan, eh andito lang ako. My love will see you through. Wow. 'Di ba? Nakaka-in love yung kanta. And of course, 'yan isa sa mga kanta na mula noon hanggang ngayon ay hindi natin hindi nawawala, ha? Patuloy pa rin nating naririnig yan na OPM song. And of course, back to back po yan with Basil Valdez song na Ngayon at Kailanman. And yan po ay isa sa pinakadakilang song ng about love. Of course, na isinulat and composed by George Canseco. At unang pinasikat po yan ni Basil Valdez noong 1977 pa. Ganun nakatagal, Ka-Vibes, ha? At tinuturing po yan isa sa pinakasikat na wedding song sa Pilipinas dahil nga po doon sa message na Ngayon at Kailanman. Oh, sumpa ko iibigin ka. Yes, nagtula. Oo. Ngayon at Kailanman, diba? Yes, oo. Forever and ever, di ba? At hindi lang actually sa mga, hindi lang po naririnig natin sa radyo. Ito po, I think, naging kanta rin po ito sa mga pelikula and sa mga teleseries. Ito Ngayon at Kailanman, na original song nga po by Basil Valdez. Ayan. Ito yung wedding song na tumatagal at nagkaroon ng mas malalim na meaning yan, ha. Actually, nung sinulat po ito ni Basil Valdez, itong Ngayon at Kailan na original sinulat bilang isang wedding song. Pero habang tumatagal, nagkaroon niya ng mas deep na meaning dun sa kanyang buhay, sa kanyang career at reason para magstay siya at magstay sa pinakamahalagang song, isa sa mga pinakamahalagang kanta po ni Basil Valdez. Ayan. Ngayon at Kailanman. O, diba? Ngayon at kailanman, nandito po si Cathy G para ihatid sa inyo ang mga paborito niyong tugtugin. Oh. Ikaw, Ka-Vibes, ano ba sa tingin mo mula noon? Ayan, ha, na hanggang ngayon ay para sa'yo, naririnig mo pa rin at the best song for you. Hello muna to Rafael, Ariza, Cathy G, happy Saturday. Please request po song When I Met You. Sige, we'll try to look on that, ha. And shout out my beautiful wife, Diana De Los Reyes. Uy, hello to your beautiful wife. And Andrew Jan Habagat, dyan sa Brisbane, Australia. Nakikinig ako, Cathy G, while nagla-lunch sa work. Song na Heto Pa Rin Ako by K. Cal. Ayan, sige. Giovanni Ardales, William Martel, Miss Altesa, John Vincent Sagrado, and Teresa Manly D. Ayan, si Carmen Malayang Espartero. Cathy G, I always hear yung OPM, yung Reason by Ketama. Ayan, sige, we'll try to look on that also, ha. And dedicated ko yan to my sister, Ate Carla, na nasa heaven na po ngayon. Oh, ayan. Thank you. Sige, we'll try to check on that, Ka-Vibes. Ayan, syempre, marami pa po tayo, Ka-Vibes, na mga naka-line up din pa na mga songs para sa yung ano ang best OPM song noong panahon mo na until now ay nandyan at nandyan pa rin at hindi nawawala basta't kasama kita. O yan, ha. Cathy G, listening to FMR ang lupet, sabi ni Annie. Ayan, hello Annie. And Juan Miguel Gamutia. At sa lahat pa rin po ng mga nakatutok, Ka-Vibes, smile naman dyan, no? Ano ba? Preparing ka na ba for lunch? Ano ba ang tanghalian natin ngayon, Ka-Vibes? Ano ba ang hinahanda ngayon ni ate, ni nanay na pananghalian? Maulan, makulimlim, masarap ang may sabaw. O, diba? 10:57 na po, Ka-Vibes, ang atin pong oras. And of course, kayo pa rin po yung nakatutok dito sa OPM Vibe. Kasama ko, Cathy G, dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupet, 10:57.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
4: Smart.
3: Ang galing for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Ka-vibes.
8: Ang lupet!
6: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Mula sa mga klasikong himig hanggang sa mga bagong awitin, bida ang musika ng puso't bayan. Panahon na para maramdaman ang tunay na

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Please be careful with my heart. Tasemari Chan and Regine Velasquez. And isa po yan talaga sa mga naging statement natin, diba? Mga nasasabi natin kapag tayo ay na-in love, diba? Bago tayo sa relasyon, please be careful with my heart, ah. Or kapag naman ikaw ay galing na sa mga failed relationships, tapos pumasok ka ulit sa panibagong relasyon, diba? Please be careful with my heart. And you know what? Yung please be careful with my heart na yan ay kabilang po sa album na Constant Change na inilabas po noong 1989, ha? And muling sumikat po yan bilang theme song do sa TV series na Please Be Careful With My Heart. And noong 2024 lang, alam nyo ba ka-vibes, ha? Naging emotional si Yosemite Chan nang muli nilang kinanta ni Regine Velasquez yung song na yan na Please Be Careful With My Heart na mahigit 3 dekada na ang lumipas. Kasi naman eh, diba, yung kanta talagang alam mo yon kapag Mr. Yosemite Chan naman talaga eh. Pero yung mga kanta niya eh tagos sa puso natin, diba, kapag narinig mo yung very calming yung kanyang voice. And of course, talagang mai-in love ka while listening to his songs. Ayan. And back-to-back naman po yan with itong kanta ng Smoky Mountain, Can This Be Love? Ito bang nararamdaman ko na to? Pagmamahal na kaya to, Kathy G? Yan po ay pinakatanyag na love songs na OPM group ng Smoky Mountain na inilabas po noong 1989 din yan at sinulat po ni Ryan Cayabya bilang bahagi po ng kanilang debut album. Ayan, ha. And ang pabata pa nila eh. And maraming beses pong naging cover ng iba't ibang artist po yan at naging paboritong awitin po ng mga school programs, ha, and serenades at wedding performances yung Can This Be Love? Oh, I'm feeling right now, diba? Hindi mo kasi maintindihan kung ito ba ay pagmamahal na or infatuation or what, diba? Yan, Smoky Mountain. Wow, diba? And syempre, diba, nakaka-inlove at bakinig ng mga love songs at ng mga OPM na mga awitin na ang mula noon hanggang ngayon ay naririnig pa rin natin, ka-vibes. And ayan, ako, marami pa po again na nakalina pa, kaya huwag kang bibitiw, ka-vibes. Diyan ka lang, dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. And you know what, ka-vibes, ngayon po ay June 13, 2026. Ngayon po ay World Gene Day. Ay, tagay dyan. Kathy G, sakto-sakto yung sinabi mo, dahil syempre, Saturday ngayon, pwede pa mag-inom. O, basta drink moderately lang naman, ha. Ayan, happy World Gene Day sa mga mahilig po dyan sa mga sunog baga dyan. Hello po. Uy, I remember the sunog baga na nakikinig po dyan po sa may Pasay. Hello po sa inyo dyan, ha. Yung mga sunog baga dyan, yung mga buong mga tropa mo dyan. O, mag-iingat, ha. Huwag sobra-sobrang pag-inom. Okay lang naman yan. Mag-happy-happy. But then, dyan lang sa bahay para pagkatapos, tulog agad. And speaking of June 13, syempre, happy-happy birthday sa pinakatalentado, pinakamakulit, pinakamabait, at ang aking labandero. Happy, happy birthday to my DJ Mac. Ayan, happy birthday to you. And enjoy, Golden Boy. 11:23 na po ang ating oras, ka-vibes. And saying hello din to my baby Kay and Zach. Tuloy po ang tugtugan dito lang sa OPM 5. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet!
1: OPM 5!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Rockstar with the Parting Time. Ayan, ako, ka-vibes. 11:41 na po ang ating oras. And of course, you're still listening dito po sa OPM Vibe. And this is the final hour na programang OPM Vibe. Ha? Ako, nag-enjoy ba kayo sa tugtugan natin, ka-vibes? Siyempre naman. Oo, pag Sabado talaga, we look forward dito sa mga ganitong kawitin eh. Diba? Yung mga OPM songs. But Rockstar, Parting Time, ito po isa sa pinakasikat na heartbreak song sa noong dekada 90s. Sinulat po yan ni Paul Sapiera at naging signature song yan ng banda dahil nga po doon sa matinding emotions ng pangunguli at pagnanais na maibalik yung nawalang pag-ibig, diba? Parting Time. It's parting time for me also. Ayan, dahil ngayon, syempre, magtatapos na po ang OPM Vibe. But back-to-back po yan with I Need You Back ni Raymond Lotchenko. Ayan, isa po yan sa pinakaunang hit po ah, ni Raymond Lotchenko na isinulat na kilalang songwriter na si Odette Quezada, the one who sang din itong ito pong kanta ng How Did You Know, diba? Inilabas po yan bilang bahagi po ng kanyang musical career at naging isa sa pinakaminamahal na OPM ballads noong dekada 80s and 90s. Ito po yung ano eh, itong song na po na to na I Need You Back. Of course, gusto mo maibalik yung taong nawala na, yung taong wala na sa paningin mo, nagsisisi ka na nawala yung tunay na nagmamahal sa kanya habang sila pa, 'di ba? Hindi ito yung hindi mo nabigyan ng importance yung isang tao na nandiyan for you. 'Di ba? Maraming ganyan eh, yung natitake for granted natin yung tao, tapos eventually pag nawala na yung taong 'yan, gusto natin silang bumalik. Gusto natin siyang bumalik kasi nagsisisi na tayo. And alam nyo ba na itong I Need You Back na yan ang kanyang unang major hit ha, at isa sa kantang nagpatibay sa kanyang name sa OP bilang OPM singer. Ito pong si itong kanta ni Raymond Lotchenko na I Need You Back. O, diba? Eh sana, kaya para hindi na natin na alam yun, kinakanta pa yung I Need You Back na yan, eh mas maganda, I mean, na hindi natin nasasabi doon sa taong minamahal natin. Ha? But of course, from the song na yan na I Need You Back, magandang kanta ni Raymond Lotchenko yan. Diba? Bigay natin yung effort. Ibigay natin yung effort doon sa taong nagmamahal din sa atin. Diba? Yun lang yun. Ka-vibes. Ayan, ako po. Siyempre, saan ka ba pupunta ngayon? Mag-iingat ka man. Ka-vibes, saan ka man pupunta? I-make sure i-double check nyo po yung mga sasakyan. Kung meron kayong pupuntahan, hahabol pa dahil Cathy G, wala pang pasok until tomorrow. O medyo okay pa. Ayan, siyempre, ingat-ingat lang ka vibes at siyempre sa mga nasa kanila naman pong mga tahanan, enjoy nyo lang po ang tugtugan, kaya dyan lang po kaya't huwag bibitiw. Maraming salamat sa pagsama sa akin, ka-vibes ha, dito po sa OPM Vibe. Pero eto muna, imbitahan ko kayong lahat, ka-vibes, dahil syempre, Sabado ngayon, ayan ako, marami po, makifiesta po kayo ha, mga ka-vibes natin, dyan po sa Zone 7, Binyan, Laguna. Uy, ang sarap ng puto dyan. Puto Binyan. Oo, diba? Ang sarap. Punta po kayo sa Town and Country, Southville, Barangay Santo Tomas, Zone 7 po, sa Binyan, Laguna. Yung mga taga-Binyan po, naka-vibes natin dahil makikifesta po ang inyong mga paboritong FMR DJs. Ayan ha. Nandiyan po sina DJ Joko Loco, sina Kiko Kalikot, DJ Kim Chorva, DJ Sigel at DJ Chloe. Ayan ako. Abangan nyo po ang masayang kwentuhan, kulitan po, makakasama nyo po. At syempre, maraming surprise ang ihahatid po sa inyo ng mga FMR DJs. Ayan. Kaya huwag kayong magpauli, ka-vibes ha. Isama nyo na buong barangay, mga kapitbahay. Ayan. Doon na kayo mag-bonding. Mamaya na po yan, ka-vibes. Kaya kita-kits po sa Town and Country Southville. Hatid po sa inyo ng 92.3 FMR ang lupet. Ka-vibes ha, huwag niyong kakalimutan. Diyan po sa Town and Country Southville, nandyan po ang mga paborito niyong FMR DJs. Ito po si Cathy G. Until Monday, magkarinigan po naman tayo. Love me, Cathy G. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon po yan. Ka-vibes. Dito lang po sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. Happy birthday again to DJ Mac. And of course, ang tabayan po ang susunod na programang Campus Break. Ka-vibes. Ito po ang 92.3 FMR.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Uy, ka vibes!
1: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
1: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
0: Oo,
2: pati electric fan.
0: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw.
4: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
6: Ah! Oh, ang 92.3 FMR.
7: The vibes sa Soundtrack.

0: song.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Libreng saya, libreng tawa.
4: Kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
3: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
4: ang tanong along the Riles
3: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 19, Thursday, 6 p.m. sa SM North EDSA. May papopcorn and panulak pa nakasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alauna imponto. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
4: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: Campus Break.
1: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
2: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
3: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes. 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The Vibe sa Saldrin.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: Nauutang ka na naman?
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 3 in punto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
8: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
9: Oo,
8: pati electric fan.
9: Pagka hindi nanonood ang TV,
8: i-off mo na lang.
10: Radyo lang, sabat na.
11: Para good vibes buong araw.
12: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
2: Ang Chinitang Chikanora, DJ Kim Cherva, at ang tropa niyong nakakabaliw kasama,

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
1: Ang galing-galing mo!
3: Smart 2!
1: Smart Dishwashing Base ko!
3: Smart 2!
1: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
3: Smart!
1: Ang galing for everyday!
2: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to!
1: Tanggaling-galing mo!
3: Smart dishwashing paste!
2: Heavy duty linis!

Mega Vibes. Narinig namin kayo. Kaya naman may bago. Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
0: Ang oras sa FM Radio, 4:00 PM. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
2: Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherbo.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherba. At ang tropa niyong nakakabaliw kasama, DJ

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 5.57 Ang Lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality
3: ACS
0: Ang buhay parang roller coaster Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ah!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Kabay.
1: Hello mga ka-vibes! Oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 6:22 PM. At syempre, ito ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
1: Syempre, kasama niyo po ang nagbabalik sa inyong mga mikropono sa likod at harap. Yung tagiliran sama na natin to, ha? Sige, game. DJ Pogi Alcacid mga ka-vibes, happy, happy Saturday po sa lahat ngayong araw ng June 13. Buti na lang lumampas ng konti kasi di ba sabi nila kapag Friday the 13th, at least ngayon, Saturday the 13th. Anyway mga ka-vibes, ay nga pala kasama niyo ako ha, sa ating programa hanggang alas 10 ng gabi. Kaya sa inyo mga

0: Requested songs at ang inyong mga official soundtrack ng mga buhay nyo. Aba, welcome na welcome yan! Pwede kang manalo ng instant pabate at instant request. Pwede kang tumawag 0954-406-1967 or pwede ka rin mag-text sa 0927-384-8639. Uy, pwede ka rin mag-live. Ay, hindi, mamaya pa pala ito. Pwede ka mag-ano? Pwede ka mag-online sa 92.3 FM Radio Manila. Mag-comment na. Naka-up na yung ating program plug. Yung mukha ko andyan. Ewan ko, parang kakaiyak ko lang dyan. Charot! Medyo ano ha? Medyo tahimik ng konti. Hindi ko alam kung bakit. Pero anyway mga kabibes, uy, nga pala, happy fiesta sa mga kabibes natin dyan. Dyan po sa may Zone 7, Binyan, Laguna. Aba, punta na sa Town and Country Southville. Dyan po sa may Barangay Santo Tomas, Zone 7, Binyan, Laguna. Dahil makikipiesta ang inyong mga paboritong FMR DJs na si DJ Joko Loco, Kiko Kalikot, Kim Cherva, DJ Sigel, at syempre ang ating DJ Chloe. Kasama yan, syempre abangan ang masasayang kwentuhan, kulitan at mga pakulo. At syempre mga sorpresa na rin na inanda para sa inyo mga kabibes. Kaya huwag na magpahuli. Isama ang inyong pamilya, tropa at mga kapitbahay. Sama-sama nating gawing masaya ang araw na ito. Kaya mamaya nyan mga kabibes ha, dyan po yan mamaya sa may Town and Country Southville, natin sa inyo ng 92.3 FMR ang lupit. Ayun o, so yung ating mga FMR DJs, mamaya makasama natin sila. So abangan nyo dyan sa po sa mga taga Binyan, Laguna. Happy fiesta dyan po sa may Zone 7. Nakalain mo yun, no? Sa may Barangay Santo Tomas. Baka mamaya may panseto. Kaya kahit igado lang. Charap! Siyempre, target lock sa Lumpiang Shanghai. O siya, sige mga vibes, oras natin, 6:25 PM. Siyempre, dito lamang yan sa ating programang soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ang lupit.
1: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kavibes!
1: Hi mga kavibes! Hello! Oy, anong oras na ba? 6:53 na. Oy, baka kailangan nyo na magsaing. Baka nakalimutan nyo, may mga sinampay kayo sa labas at baka biglang umulan. Sayang ang mga pinatuyo maghapon, pero sana kung ano man yan, no? Sana naging productive yung Sabado nyo. Mga kavibes, alam nyo ba kapag Sabado, ito yung mga pagkakataon na minsan ayaw nyo pang kumilos, di ba? Hey, pahinga muna ako, bukas na lang. Pero anyway mga kavibes, ay nga pala kung yung mga request kayo, ha? Pwede kayo tumawag 0954-406-1967. Sorry na sa voice ko. Galing lang tayo sa sakit. Medyo ano, ano ba yung tawag sa voice na to? Husky. Medyo may pagkatunog aso tayo today, pero hayaan mo na. Oy nga pala, mamaya makakausap natin na si DJ Kiko. Kiko Kalikot, syempre dyan po yan mamaya sa Zone 7, Binyan Laguna, para sa Town and Country, Southville, Barangay Santo Tomas. Fiesta yan mga ka-vibes, oh. So marami silang mga pakulo at syempre mga kulitan. So sa ating mga ka-vibes dyan sa Binyan, kita-kita po tayo. Alam ko may mga guest bands din na pupunta. At syempre ating mga FMR DJs na sila Joko Loco, syempre si DJ Kiko, and si DJ Kim Trerva, DJ Sigel, at si DJ Chloe. Ayan o, apat yan. Tama ba? 1, 2, 3, 4. Ah, lima pala. Sorry. Sorry na, ang hirap kaya magbilang. So, 5 na kayo mga DJs. Makakasama natin. Uy, meron tayong caller on the air. Anong caller to ya? Color yellow. Ayan, hello? Hello? Hello? Hello?
3: Hello?
1: Yes, hi. Who's this?
3: Miss Edith.
1: Miss Edith ka ba, yung buntis? Naalala mo yun, Ate Edith?
3: Ano?
1: Yung who's this? Kabayong buntis. Who's that? Kabayong bundat. O, di ba? Galing. Nagkakatagpo yung ating mga telebisyon noong mga nakaraan. Di ba? Oy, Ate Edith, kamusta ikaw?
3: Ha?
1: Kamusta ka?
3: Ah, siyempre, mag-beauty pa rin.
1: Nag-beauty pa rin. Ayan. Tatagasan si Ate Edith?
3: Gusto ko sanang bumati bago ako mag-request.
1: Ayun ba yan? Sige, go. Ano bang babatiin natin?
3: Kasi gusto ko bumati ng half Father's Day. Advance ko na.
1: Ah, oh, sige. Sino ba? Sino ba yan?
3: Mga friend ko at siyempre, yung special sa akin.
1: Yun.
3: Batiin ko na, ha?
1: Go!
3: Okay. Unahin ko na yung father ko, si Macario Radores. Pa, happy Father's Day. Kahit na sa heaven ka na, binabati pa rin kita.
1: Yun naman pala, oh.
3: Pangalawa, at mga friend ko, si Romuel, si Boji, si Richard, at si Malio, yung tatay niya. And then, yung aking espesyal, si Ray.
1: Ray.
3: Sweetheart,
1: you know?
3: Happy Father's Day. Kahit nasa heaven ka na, Happy Father's Day.
1: Yun naman pala. Umi-sweetheart ka pa.
3: Oh. DJ the Pogi, request naman ako, sana mayroon.
1: Okay, DJ the Pogi pa yun. Ako
3: pwede bang dalawa?
1: O sige, wala problema. Ano ba request mo? Ano, ni,
3: okay. Kasi gusto kong marinig yung kanta ni Eddie Fisher na Oh My Papa, to me he was so wonderful. Pwede, mayroon ba yun?
1: Ah, meron dito. Mama!
3: Ano ba yan?
1: Papa nga eh, di ba? DJ Pogi naman. Meron ako rito, Oh My Papa. Walang problema yan.
3: Tapos yung ano, yung knife.
1: Hmm? Ano yung isa, te?
3: Knife. Yung you touch my life.
1: Sino kumanta niya?
3: Life. Sinakalimutan ko na kung sino eh. Pero ay, alam nung yung PA.
1: You light up my life. Yung ba yun?
3: Hindi yan.
1: Oh, sige, pero hanapin ko to para sa'yo, ate, ha?
3: Okay, pero yung ano, yung request ko, number one, sa mga binati ko yun.
1: Ah, sige, walang problema. I-play ko yan pagkatapos ng ating usapan.
3: Sure. Thank you very, very much.
1: Okay, maraming salamat, ate Init.
3: Sa'yo na rin, Happy Father's Day.
1: Ay!
3: Father ka na ba?
1: May anak na ba ako? Ay, patsek niya ako, baka may kumakatok. Pero maraming salamat, Ate Edith. Thank you po.
3: Father ka na.
1: Oo oh, naman, malapit na yan.
3: Ah, ganun ba?
1: Opo.
3: Baka naman nagtatago ka pa, ikaw din.
1: Tayo, usap tayo off-air. Huwag dito.
3: Ganon?
1: Joke lang ate, pero maraming salamat Ate Edith sa pagtawag.
3: Okay, thank you very very much.
1: Alright, bye-bye si Ate Edith, mga ka-vibes, sa isang Bicolana na nakikinig sa atin dyan sa may Santa Maria, Bulacan. Hello po sa ito yung mga Bicolano friends na yakan man syempre digdi sa Mega at Metro Manila. Uy, kuy, gawang kamong mga gustong ma-request. Aba, pwede ko mag-upload 0954-406-1967. Kaya ito na, i-play na natin ang request ni Ate Edith. Siyempre dito lamang yan sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupi.
0: Soundtrack ng Buhay Mo! Buhay Mo!
4: Bida-bida ka na naman! Ang lupet! Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: The Vibes.
1: Oras natin 7:23 PM, pero syempre ito pa rin ang ating programa sa pangalawang oras, ang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: At ito na nga, ipasok na natin ang ating mga

0: Vibes DJs na si DJ Joko Loco and DJ Kim Churva. Ano ba ang latest? Hello?
1: Hello? Magandang gabi! Nandito nga ang chinitang chikadora na si Kim Churva sa Zone 7 Town and Country, Southfield, Barangay Santo Tomas, Binian, Laguna, para ipagdiwang ang kanilang kapistahan. Kaya naman ikaw ka, Vibes, kung ikaw ay nalalapit dito sa ating area, naku, malapit nang magsimula ang program proper ngayon sa piyestahan dito sa Barangay Santo Tomas. At syempre, as of this moment nga, no, DJ Pogi Alcacid at mga ka-Vibes, eh habang naghihintay lamang magsimula ang programa, eh hinaharana muna tayo ng Drive Through Band. At syempre, kung ikaw naman ay gusto mong manalo at umuwi, mag-uwi ng mga papremyo, nakaw, ito na ang pagkakataon para humabol at makidiwang, makipiesta dito sa Zone 7 Town and Country, Southville, Barangay Santo Tomas, Binian, Laguna.
0: Yun naman pala, DJ Kim, narinig mo ba ako?
2: Narinig ka namin, Pogi! Ang ayun, Pogi na boses mo!
0: Ay, hindi.
2: Live talaga dito kasama si Joko Loco, si Kim Churva at ang mga paborito mong DJs ng FMR nandito para mamigay ng saya at papremyo. Kaya naman, sa mga taga dito o malapit dito o kahit malayo ka man, pwede ka pumunta dito para makiisa at makisaya. O kaya naman, text mo na yung kaibigan mo, pupuntayin na dito dahil nga magsasaya tayo ngayong gabi sa kapistahan dito sa Barangay Santo Tomas. And of course, sa mga gustong mag-uwi ng mga FMR tawag dito, shirts, loot bags, di ba? Magkisama-sama, magpipicture pa tayo. And of course, hindi lang yan dahil maraming sorpresa ang inihanda yung programa para sa lahat. Hindi makitaga dito, welcome na welcome kayo. Kaya naman, ano pa? Taranda!
1: Let's go!
0: Yun naman pala. Oy, mga ka-vibes, maraming salamat. At saka DJ Joko and DJ Kim, on the way na ako. Hahabol ako.
1: Tayo namin na.
0: Ayan mga ka-vibes, DJ Joko Loco and DJ Kim Churva para sa piyestahan dyan po sa may Zone 7 Binian, Laguna. Kita-kita tayo dyan mga ka-vibes. Ayan, so mga ka-vibes, no? So yan po ang ating mga FMR DJs na talaga magbibigay ng saya at mga papremyo para sa kanila. Sa inyo mga ka-vibes dyan na nandiyan sa Binian. So mga taga-Binian, kung malapit ka dyan, aba go na! Magsapatos, basta naka-shorts o kaya pantalon. Tsaka syempre dagdag pogi na din kapag naka-polo na pumunta na sa kanilang piyestahan dyan sa may Zone 7 Binian, Laguna. Saan ba yun? Nasaan yung lugar na yun? Ibuksan ko lang yung cellphone ka ng malupit. Yon, dito pala yan mga ka-vibes, no? Sa may Zone 7 Binian, sa may Town and Country, Southville, Barangay Santo Tomas, Binian, Laguna. Siyempre kasama natin ang ating mga FMR DJs, DJ Joko Loco, DJ Kiko Kalikot, DJ Kim Churva, DJ Sigel, at si DJ Chloe. Yan naman pala. Sige, on the way na rin si DJ Pogi. Saglit lang. Nakakausapin ko muna si, ano, si Bossing. Kapag okay, edi iwan programa. On the way na sa Laguna. Charot lang. Anyway, mga ka-vibes, o yung mga requested songs nyo, pwede kayo tumawag 0954-406-1967. Siyempre, dito lamang yan sa 92.3 FM Radio. FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit.
3: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
4: Busog na busog, ah. Ang lupit!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupin. Mga Ka-Vibes, awitin mula sa bandang Shamrock. Requested yan syempre ni Felix Valdez. Yan ang awitin na alala ka. Naaalala ka. Yun. Anyway mga Ka-Vibes, ang oras natin sa buong Pilipinas, 7:46 PM.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Hello Ka-Vibes! Kami ang Sponge Cola
3: at palaging tumuto sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Kahit tagal din natin di nagkita, ako'y nasasabik na sa'yo.
4: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin, may kantang suwak dyan.
5: Never thought that I could need someone as much as I need you.
4: Tara, maki-feels at sabay-sabay makikanta.
5: I do cherish you.
4: Soundtrack ng buhay mo.
3: I had only one friend left. I wanted to be you.
4: Dito sa soundtrack ng buhay mo.
2: Soundtrack ng buhay mo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lopez
2: Soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay ang lupet!
2: Kabay!
0: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin, 8:22 PM at syempre kasama niyo pa rin DJ Poggy Alcacid para sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo! Buhay mo. Mga ka-vibes, aba, Sabado ng gabi, Sabado Nights Edition mga ka-vibes. Syempre yung ating mga pa-request at mga pabate, aba, go na kayo ha, 0954-406-1967. Muti ka pa masabi ibang number. Sorry na. Baka iba yung sumagot. Pero anyway, uy, may mga pabati tayo dito sa ating Facebook fanpage sa 92.3 FM Radio Manila. At kung kayo rin naka-online ngayon sa F... Blue Up! Bayan kasi. Basta doon sa Blue Up na yun, pwede nyo pong ako din i-follow DJ Poggy Alcacid. Pa-search na lang. Huwag na kayo umasa, basta yun lang. Sige na, follow mo na, konti lang. Damot, di wag. Pero anyway, oy, ito nga pala. Sila Joy Damaso, nakikinig ngayon. Sila Juan Miguel Gamotia. Ayan, request ng kantang My All by Mariah Carey. At si Gerard Michano naman, nakikinig ngayon from Barangay Santa Lucia, dyan po sa may Pasig City. Hello po sa inyong lahat dyan at sa lahat ng mga FMR Squad family. Uya, lumalaki na lumalaki yan. Parang minsan lang, dalawa, tatlo. Ngayon, ang dami na nila. Pero maraming salamat sa inyo. Si John Ray Infante Mendoza, nakikinig din. Si Ate Alteza Herrera Sino Cruz. Ayan, hello po. Magandang gabi sa inyo at sa family din, syempre. At ito, meron siyang request ng kahit anong katamula sa The Beatles. Sige, mamaya ipapasok natin yan sa final hour, ha? Ito naman si Karen May Bacarizas. Magandang gabi sa iyo, ate. Hanapin ko yung kanta na yan. Pag wala, si ano lang, Joshua Garcia na lang. Sana wag ka magreklamo. Joshua Garcia? Kanta nun. Pero anyway, si Coach Everyday, ayan, nag-request naman ng kanta kanina na When I See Your Smile. Si Ate Mary Dulay, yung kakatapos pa lang na kantang I Can Wait Forever. Ayan naman yun, na-play na naman to para sa kanya. Thank you so much, ate.

0: sana napakinggan mo. At ito naman si Felix Valdez. Kanina nag-request naman siya ng kantang Naalala Ka or Naaalala Ka by Shamrock. Pabati rin daw sa lahat ng mga officers ng FMR Squad, FMR DJs at pati rin kay Atsy Marie Ocampo ng PRTV News. Ayan, hello po sa lahat. Ate Sari, baka may iba kang request? Let me know, ha? Hindi ko mahanap, baka naglalakad pa yung request mo. Pero kung narinig mo ko ngayon, aba, mag-chat ka na dito sa ating GC. May GC! Saan ako may GC, no? But anyway, ito naman si Giovanni Ardales, nag-request kanina ng kantang Paint My Love by Michael Learns to Rock. Ayan, na-play ko kanina, Giovanni, ha? Sana na napakinggan mo naman. At saka si Marisa Mendoza nakikinig din. Uy nga pala, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy late birthday sa ating ka-vibes na si William Mortal. Happy happy birthday sa'yo, Dre. Sana all, no? Happy birthday. Pero sana mas madalas yung pag-ligo kaysa sa birthday. Happy birthday sa'yo. And sana mabuhay ka hanggang gusto mo at sana mas marami ka pang maabot na pangarap for this year. Ayan, happy happy birthday William Mortel. Ayan, si ano naman? Ang dami. Ayan, si Andrew John Habagat, nakikinig naman from Brisbane, Australia. Totoo ba to? Sa Brisbane, Australia. Happy Bayanihan Pista ngayon dyan. Ah, talaga ba? Bayanihan Pista sa Nayon sa Brisbane, Logan. Ah, hello po ah. Hello po sa inyo lahat dyan. Ayun, mga ka-vibes, pwede rin kayong tumawag mga ka-vibes ha. Si Randy Santisas nakikinig din. Magandang gabi sa'yo. Thank you for always listening sa ating programa. Kung gusto nyo na manalo ng instant pabati on air at syempre pwede rin kayo mag-request right away, pwede kayong tumawag 0954-406-1967. Pero itong sunod na kanta ni Papa, tugtog natin, i-request naman ni Richard. Ayan, si Richard naman ang nagre-request ngayon. Diyan po sa May Quezon City. Saan to banda sa QC? Baka magkatabi lang tayo, ha? Hindi mo alam. Pero anyway, i-play na natin to dito syempre sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan ikaw ang bida sa iyong official soundtrack ng inyong mga buhay sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupit. Oras natin, 8:26.
2: Sa Soundtrack ng Buhay Mo. Buhay Mo.
3: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

0: 101.3 FMR.
1: FMR.
0: Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: Uy, ka-vibes.
3: Oo, ikaw.
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Sa soundtrack ng buhay mo!
4: Buhay mo!

92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Mga Ka-Vibes, six-part invention, kalang awitin na The Flame. Oy, oras natin na 9:26 PM na. At syempre kasama niyo pa rin ako, DJ Poggy Alcacid, para sa programang soundtrack ng buhay mo hanggang alas 10 ng gabi. Ano mang ginagawa mo? Sana nag-e-enjoy ka sa mga tutugan natin. Syempre dito lamang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Samahan naman natin, Kian Cipriano and Yan Constantino.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lopez!
0: Sa soundtrack ng buhay mo!
1: Buhay mo!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Kabay.
2: Ahoy. Hello mga ka-vibes. Ay, oras natin na 9:52 PM na. Uy, grabe, ganun-ganun lang, no? Iiwanan ko agad kayo. Ay, parang ayoko naman. Parang pwede mag-stay lang ako hanggang mag 12 midnight. Char! Pagod-pagod yan. But anyway mga ka-vibes, maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa akin magmula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 nga pala. Kasama natin na sila DJ Joko Loco, DJ Kiko Kalikot, DJ Kim Churva, DJ Sigel at si DJ Chloe dyan po sa may Binyan, Laguna. Sa may Zone 7, talagang ano, nag-e-enjoy sila dun ngayon. Ang daming mga events na nangyayari dahil piyesta nga dun. Sana all, sabi ko sunod ako eh. Wala, hindi na ako nireply ni Bossing. Siguro, ano na, tuwan-tuwa na kayo dyan. Oye, mag-iingat po lahat, ha? Sana po lahat po ng mga pauwi na galing trabaho, yung mga pinuntahan. Sa ating mga drivers, sana maaga tayo makapag-ano ngayon, makapag-boundary, no, kahit papaano. Alam ko gutom na rin, at alam ko gusto nyo nang umuwi sa inyong mga misis na merong ano bang niluto na ulam. Minsan kapag ano, pagod na, pag-uwi mo, may adobo, no? Napakadaming toyo. Pero syempre sana naman masarap yung ulam pag uwi at makapagpahinga kayo ngayong araw. Syempre daming mga nangyari for sure. Iba dyan talagang lumagari, maaga pa lang. Pero ngayon, it's time na para sa inyo naman ay makapag-relax na. Pero syempre, magpapaalam muna ang inyong lingkod. Ang inyong lingkod, si DJ Pogi Alcacid. Magbabalik po ako bukas para sa ating Ultimate 6K Marathon. Siyempre, magsimula yan 2 PM hanggang alas 8 ng gabi para sa ating soundtrack ng buhay mo. Pero, ano nga ba yung ating asahan for tomorrow? June 14, Sunday, ang ating official radio schedule. Siyempre, 6 AM hanggang 10 o'clock ng umaga kasama natin DJ Kaloy para sa Sunday Classics. At 10 PM naman, 10 AM, no ba yan? 10 AM hanggang 2 PM makasama natin DJ Kuya Totoy. Sabi ko, Totoy Bola. Iba yun. Yung noon yun. Si Kuya Totoy, syempre, makasama natin para sa Retro Linggo, 10 AM to 2 PM. At syempre, magbabalik sa inyong mikropono, DJ Pogi Alcacid, para sa inyong mga non-stop na requested song, mga tugtugin. Mula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. Ayan po ang ating official radio schedule for tomorrow, June 14, Sunday. O siya, sige na. Ako ngayon magpapaalam na muna pansamantala. Pero syempre, ako ay mag-iiwan ng isang awitin para sa ating dalawa. Syempre, samahan na natin si Mr. Johnoy Danao. Ang kanyang awiting, Ikaw at Ako. Dito lamang yan mga ka-vibes sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit. Good night! Mwah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: Napilak Ditinggan 92.3 FM Radio.
1: Kavai!
2: Ang lupet!

0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
2: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes
1: and Lopez.
2: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupes!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:59. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang The Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang The Fact!
4: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
5: Hey Jude, don't make it bad.
4: Mga awiting may iba't ibang kwento.
5: Uh-huh.

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupes!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!
2: Libreng saya,
3: libreng tawa,
4: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
5: ang Pamilya Cosme.
6: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR Sagutin
7: ang Tanong Along the Riles
8: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA
9: June 19,
8: Thursday, 6 p.m.
9: sa SM North EDSA.
10: May papopcorn and panulak pa nakasama yan ha.
11: Yan ang malupit nandog sa inyo ng 92.3 FMR,
12: ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
1: Ang lupet!
0: Sunday Classics kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy, DJ Caloy sa Sunday Classics.
13: Vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-Vibes! Hello Ka-Vibes! Welcome sa ating programang Sunday Classics kung saan mapapakinggan mo ang manglulupit na trivia at magagandang tugtugan. Ako po ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Ka-Vibes, magandang umaga! Kamusta kayo? Sana sa panahon ngayon ay nakakapag-relax pa rin kayo ngayon. Dahil nga sa lakas ng ulan, mas lalong sumarap ang mainit na inumin tulad ng kape at tsaa. Ganun na rin, lalo na ang sabaw o kaya yung mailit na ulam at kanin. Nako Ka-Vibes, nakakagutom. Pero ang mahalaga talaga Ka-Vibes na mag-ingat kaya dahil nga ano eh, maulan sa labas. Kung hindi nyo kailangan lumabas, manatili lang kayo sa bahay at syempre ano lang, relax lang kayo. Anyway, para sa ating tinugtog na kanta ngayon, ibahin natin kasi isa itong reggae classic mula sa early 1990s na Sweat na Alalalalalong ng Jamaican reggae band na Inner Circle. Na-release ang kanta noong 1992 para sa kanilang album na Bad to the Bone. Nag-peak ang kanta sa number 16 ng US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon at number 3 sa UK Singles charts noong 1993. Sinulat ang kanta ng magkapatid na sila Ian and Roger Lewis na parehong member ng Inner Circle. Ngayon, para sa next nating trivia, punta tayo sa ating unang featured artist para sa episode ngayon. Isa siya sa mga pinaka-successful na singer at songwriter. Pero, alam niyo ba Ka-Vibes? Una siyang nakilala bilang lead singer ng American soul group na The Commodores na siya din sumulat ng hit singles nila na Easy at Three Times a Lady. Pero nung umalis siya ng Commodores noong 1982, mas lalo siyang kinilala bilang solo artist. Ang ilan sa mga hit singles niya ay ang Endless Love na duet ni Diana Ross, Truly, All Night Long, Dancing at the Ceiling at lalo na ang Hello at Say You Say Me na itutog natin maya-maya lang. Pero bukod dyan, isa rin siya sa mga sumulat ng number one hit ni Kenny Rogers na Lady noong 1980 at isa rin siya sa mga sumulat ng charity single na We Are The World kasama si Michael Jackson noong 1985. Pero sa kasalukuyan, siya rin ay isang judge para sa reality singing competition na American Idol. Siyempre, ang una nating featured artist ay walang iba kundi si Lionel Richie. At dyan muna tayo Ka-Vibes kasi balik tayo sa more music dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes. Ang oras ay 6:19 na ng umaga.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Bagong cellphone niya oh. Ang lupet!

0: Kaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:28. Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
4: Vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes! Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Ka-vibes! Kahit sa maulan na panahon, gusto ko pa rin ihandog ang good vibes dito sa 92.3. Pero tamang-tama. Yan din ang title ng kanta na itunugtog lang natin ngayon. That's the Way I Like It ng American Disco Group na Casey and the Sunshine Band. Na-release ito noong 1975 para sa kanilang self-titled na album. Naging number one song ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts at number three sa UK Singles charts noong taong iyon. Katulad ng mga ibang hits ng Casey and the Sunshine Band, sinulat ang kanta nila Harry Wayne Casey, yung mismong Casey ng Casey the Sunshine Band, na siya din ang lead singer, at si Richard Finch, yung bassist ng banda. Ito ang naging isa sa mga pinaka-signature songs ng banda, kasama ang Give It Up. Ngayon ka-vibes, move on tayo sa next nating song. Isa itong classic na soul song mula sa 1980s, na ang title, Just to See Her, ni Smokey Robinson. Na-release ang kanta noong 1987 para sa kanyang album na One Heartbeat. Nag-peak ang kanta sa number 8 ng US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta nila Jimmy George at Lou Pardini. Si Lou Pardini ay naging member ng Chicago noong mga 2000s. Bukod sa pagiging top 10 hit sa US Billboard Hot 100 charts, nanalo rin ang Just to See Her ng Grammy Award for Best Male R&B Vocal Performance noong 1988. Ang lupit nga, no? Pero malupit pa rin ang pagbabalik natin sa magagandang tugtugan dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy, mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes! Ang oras ay 6:42 na ng umaga.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.
5: Buntis ka na naman?
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento. Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base.
3: Tanggal

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Sunday Classics Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio DJ Caloy DJ Caloy sa Sunday Classics
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes
3: ...92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes! Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Ka-Vibes, welcome sa ating second hour ng Sunday Classics. Sana na nag-enjoy lang kayo dyan. Kahit na naka-relax lang kayo, o nag-exercise kayo, o... Kaya, kung nagluluto kayo ng inyong mga ulam o mga almusal. Pero, ka-vibes. Para sa ating trivia ngayon, parang fitting sa akin. Kasi, tuwing humahanda ako para sa programa, halos hindi ako nakakatulog paminsan-minsan. Ganun kakadedicated ang iyong Mr. Trivia sa radyo. Pero nagkataon din yan na yan ang title ng kantang ititrivia natin ngayon na ang Last Night I Didn't Get to Sleep at All ng American soul group na The Fifth Dimension. Na-release ang kanta noong 1972 para sa kanilang album na Individually at Collective and Collectively. Nag-peak ang kanta sa number 8 ng US Billboard Hot 100 charts ng taong iyon. Sinulat ang kanta ni Tolly McCulley na siya din ang sumulat ng mga hits tulad ng Build Me Up Buttercup ng The Foundations at Don't Give Up on Us Baby ni David Soul. Ka-Vibes? Balik tayo sa ating mga featured artists para sa programa. Dahil nga naman noong Biyernes, naipagdiwang din natin ang Araw ng Kalayaan. At dahil dyan, syempre mag-include tayo ng isang OPM artist. Ang featured artist natin, na pangalawa nating featured artist para sa ngayon, una siyang kinilala bilang boses ng jingle na ginamit sa isang brand ng Yossi. Ang kanyang boses ay kinukumpara sa American singer na si Karen Carpenter. At dahil dyan, tinagurian siyang bilang Karen Carpenter ng Pilipinas. Ang kanyang well-known hits ay ang Nakaw na Pag-ibig, Minsan-Minsan, at syempre ang kanyang signature song na Sayang. Ang second featured artist para sa episode natin ngayon ng Sunday Classics ay walang iba kundi si Claire De La Fuente. At para hindi masayang ang good vibes dito sa Sunday Classics, baliktugtugan muna tayo. Marami pa tayong mga magagandang kanta at malalupit na trivia dito sa programa, kaya huwag maglipatan. Dito lang tayo sa Sunday Classics sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes. Ang oras ay 7:20 na ng umaga.
4: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Dismiss na naman ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: Hoy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
3: Ang lupet!

0: Kay Kaloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
0: Sunday Classics, kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy, DJ Kaloy sa Sunday Classics.
4: Vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.
4: Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Kaloy. Ka-vibes. Dahil ang Hunyo ay Pride Month, iaalay ko ang kantang tinugtog lang natin ngayon para sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Ang narinig nyo ngayon ay ang upcoming out ng American singer na si Diana Ross. Narilis ang kanta noong 1980 para sa kanyang album na Diana. Naging top 5 hit ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts noong 1981. Sinulat ang kanta nila Nile Rodgers at Bernard Edwards, ang mga bandleader ng American disco group ng The Chic. Ayon kay Nile Rodgers, nakuha niyang inspirasyon para sa kanta mula sa mga nakita niyang mga drag queen na ini-impersonate si Diana Ross mismo. Dahil sa sinulit niyang tema para sa lyrics at nagkaganoon na yun na pagiging gay icon ni Diana Ross, natural na naging LGBTQIA+ na anthem ang kantang I'm Coming Out. Pero ka-vibes, move on tayo sa next nating song. Isa itong iconic na ballad mula sa 1970s na hanggang ngayon ay paboritong kantahin sa karaoke. Itong kantang Beanie Beanie ng The Rainmakers. Na-release ito noong 1978 para sa kanilang self-titled album. Sinulat ang kanta ni Lucas Paredes at Joseph Lansang na ang isa siya sa mga members ng The Rainmakers. At sabi ko nga, ka-vibes, hanggang ngayon, paboritong katayin sa karaoke at ito rin ang signature song ng The Rainmakers. Ka-vibes, hanggang dyan na muna tayo. Dahil balik tayo sa more music dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 na umaga. Kasama mo ako ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Ang oras ay 7:43 na ng umaga.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS! DJ Kaloy sa Sunday Classics.
2: Good mood siya! Ang lupet!

0: Kay Kaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
1: Ang oras sa FM Radio, 7:58. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento. Along

0: tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes! 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!